0: Ngunyi ngai gumri ugang al miring ngunyi. Ngai gandara nan ngunyi lin malang ul miring wal na. Ka ngunyi ngai jisu lakala na minen nginyapi nya ngai.
1: Tual ngara.
0: Bican minen. Palayan wal njadunu panduri ar kartura. Paladil tina wal kan jaltun minen wal la nanyi wal al munatalila. Ka bulu nakun ngai jisu yu dabir kair walan bicar kam.
1: Yul kunduma kadu al larum.
0: Bicar.
2: Wai. Jisu mukadu al. Muluki ngunyi yurungu wangan ajrit puyo.
0: Pecar walnja.
1: Pilih muka ngarang ngunyi lakaran emnen nama langkal. Tual ngarang ngunyi. Pecar nja. Muli nama ka ngarakun larum. Nama ndo wipurun nain cuy una.
0: Yo ngatilian ngay ngunyi jisu wangan ajrit buku miriangal nja pecar nja kam.
1: Papa pilih ngarakan ngatangal nja. Kacakan walang nguli kurung kunyul ngu walang. Ngunyi ni. Kurupar walanya ngarakal konglil. Yurup bayangun ngula wangganja yul ngu unya yuna.
0: Katia ngi daruk tuny ngay nguni wanganany. Cuy urnya walalany, bicariin. Pilibrakian ngay kan nguni jaga walalang. Ka ngay ngan nguni jayman bitan jangay tangal yikki. Palangayan dunu pandul ngur urya nguni manjawak jabalayan jatura guluk picari dunu pangun butur nguni ndap meranayunan yul ngunany nguriki nguni ngurura ula nguna jirikai mirew. Kaya kun ngay nguni nyul ngudap meranayunja malakaj. Kangan jisu nyuwangan nan ngu bitaw nya bicar.
1: Wai ulang duru tuli manjawak.
0: Bicar.
1: Ya kangaratu tuwal wandir winya yun tipu ngur ngukari nyamir ngurom ngur. Tuan jangan ratu ka marcin yan tuala cantin muni rum kur. Tiangun bala ngaratu tuala purakira yan bala tinggaman. Pili picari ngay nguni papa nja ngarakal tukar nja rurwang dur ngaraku.
0: Bala walalian nguni meringun nja malang eta ngalangannya jisu nany pad picar na. Bala walalian rapna ngalangannya ngupur na raki na. Ka ngurungun ngatil wal nganya kangal bala yanat kalwa ngalil. Pilingin ngunya diramu nga bibit miringu gaya patko. Ka ngayin ngunya gaya patya yul ngunguru dawala ngun jiri kay mirkan ninan balanya miriin dunggaray. Ngayin ngatil ngunya gaya patko lakrangan janganya ngatil yan jisu nain bicar njakam.
3: May nyuak muka ngayin to ngunya wangaja yul ngudinggam bukmakulimurung cium malaw yul ngualang.

yau na mire buk mak ngarain ino tuan yang rakawang ngain gaga lewen kongur siripingur kanga main makadual gayul ngurai dia ukurah.

Ia nā, araero, reading, mākongo, wakarewe, chapter 1, verse 14, ka 20 lele. Ki suyo, kare yoru nā, tāmbu miru nā, ngāere, jāma miru nā. Ka nguli nguri inja, dāngoro, yuul ngu walala, miri ngu ja martina. Pala mulkana na ngenye jona. Pala kalkara lolele na. Kanguni ngurunja. Tanguru ngai jisu nja. Tunupana marchina. Rungina na. Juna mai. Kara lilele na. Makar lele. Ka. Una reina ngayo corona marchi marchi naya lupranga la dica lakranga la marchi na god ko tao na ka duala na ngayo ni tao ya lakranga la yo corona yo olungala ya kam walunya duala lingo na bona na God when you roam, you are kunja. Muroko you are mo, you are uinja. Tualana. Dialamina, linguna. Bilira, walala. Kuna era. Numalangwe, munia ya room. Mario altiana. Biakana tia koi nama koro unja wal ngoromgo wangan miri ngai jiso marchi rangi koro pala kali koro galali koro kulon koro kapo koro pala ngai nama marmat na Kuta manjina ngairi jama mirina madana chai manna ka uripunja ngai yako pita ka andrina madayokura ngairi detu detun kainbuyo Pala ngai jisu nja kuliona kawanga bichana. Wai manda koo maltura manda ngarakona. Ngare nja yuru numalana marangi koma tuwala jama una. Numa yuru katmarama marama yul mundana. Ngarakona yuru marama. Antono panama danja nguni kuna erunana kainbunja wala malturunana manda yana jisuwo martina nja wala la bala kaka tapi apul ngaina ngala marmat nai wawa manjina kaimna kajonna Uninja katu miringo manda severi wuna. Yuru jama ja manda yukurana baba miringo wala kalki. Kiri ngamatangala walala yukurana nguni kainbuna ngayri una raku nyurau. Nguni ngayi jisi nangalanja madana dunupana ngayi kawak yurunana Madako, wai mada, maltura na lele, ngarako na ko, bichara. Katuna pana madanja, kuna yurunana, papa milingo na nguni malaina, michi alenina. Uri kalana, uri pukulku alana. Chama miri wala, wala langala, wala mada, maltura na na,
Nan una gi suna. A dua la dao muni makungo. Laka nga lang ayo ko na maktu, gi suwa lang oi. Balanya.

Mark chapter 2, Urungunja 1 Uru, Ka 12 Lele. Jesu Yuduk Marangala, Rit Mina Yurunguna. Ka Mark Kururi, Ngai Jesu Nja Rungi Nana, Martina Junamai, Kupeniam Lele. Bala Karina, Mayambalk Lele, Bunbo Lele, Pala kulko yana wala lenja yulung yulung yunja nga kula nganya. Pala kudu pungalana nan balana bunana kumur wadinana nan ngujisu. Pala ngundi malayinja ngayang balkleli martina yurum turuna yulung yulung yunja. Ka bun bunja nguni warpam tika kungangalana tangang ginana. Yukurana yulung yulunguna ngunili balangura. Ka durwaranja nguni bunbunja warpapna kungangala yulung yulunguna. Ngai jisunja yukurana ninana na ngunili bunbungura jinawa. Wangana yukurana jawo lakarangala walalango nguliki yulung yulunguwa. Alangulinyo ya mriyo ringo. Tambu mriyo taramuro. Puna na ngonili. Kaangana ya martina lili. Janjanduru na ya. Wirkbina taramuna. Walalanguni jaltina ya. Walalabini gana nganya. Tulupa. Walajisu wala. Yoro. Dalakarna walalango. Payangutina. Kari nyarauna. Yoro. Bunbunja. Yukurana nguni darana. Bilk bilk lapara. Balawala nguni. Daramurunja. Ngal ngaliurunana. Nguni malai. Ngapalilina. Bunbulili. Balawala. Lapurangala nguni. Ngapangurunja. Balanguru. Tarpanja. Bala. Ngangana lap merangala. Balawalala nguli wicarana. Ngangka koruna turun merangala. Ngunina rik minanja yul nguna. Kayat namirina. Nguniana mitkilili. Napungalili. Bala kurudana. Ngunimala kumurulili na jisu wala. Ngai jisu yunja. Nangala walalana ngunina. Walalana dambu miruna lundu miringuna walalana muni walala yukuruna wirki jika mar yuwaltina nangu yuna mangai jisu nya wangana wikalana wiri miri walana yulungu wala bicara nakam yulungu ngara kokai nungu yacha duwur linguna buwayaktinina ka walala jamartina tap turuna wala pal meri ngunili rum marke kona meri walala make ujuru nai yukuru na jisu wa daroko wala walala nganya ngako la darok wangana la bichana rana nungu ya chadu warbu wa yaktina na wala walala kuyangana na ta wangana bichana na nah kudu wala ngayi yukura wanga ya kuma kot nanja bichandiye nanja yukura nguna kuya nginya miri yana bi ngayi kuno nginya ngayi pune yana kuno yuna ngulibayla kramanja ya ikpoy torwe ya kala ngula yul ngoyonja yoro jisunja Mangitina naljala nguni walala nini na kuya ayangina malanga iwangana walala ngala bicharina malapalmiri walanja nakunu mayukura kuya ngiri bichanja nguni ngara yorubayla krama yajpunja tiyako daramuwo turwe ka nguni ngara yorubayla kuma Rumbal nan ngu
Muni jamada bijan wanganya yana yurunga. Pa bala koru wichan numayuro na amaya. Bala mangitirina marchi. Muni ngara kunjo duara tunupa. Muni ngara yuro. Paila karama yaipu duorwe. Riala muna changura. Bala ngayi biliyuro na. Na wangana murikala. Miri miri walanja yulungu wala bicharina. Ma kangatiana kamara nganungwe kayantana. Bala marciana nukin gala wangalulina. Bala dunupana ngayinguni yulungu lau irunana. Bala jarana ngayungu kayantana nanwai marangala. Bala cari-cari irunana. Bala wala la yulungu yulungu yonja. Nangala nanganya yukurana. Kawirkina jika milar yuruna. Nir yuruna na nangala. Ngayungu wala la jika bina maringatinanja. Yukurana kuno o. Bala wangana bijarana. Yaka wala yunglimuru nangangulih. Mati lenja bicara lagi. Kedua lah dao. Muli makungo. Lakang langai korna maktu. Jisualangoi. Balanya. Balanya.

Luke chapter 8 being 16 or 18 lil tuan ja da we landira poina yurma ya let mira tuan da won ka bulung ai ji suangan bicar uning uli yul ngoi landira ing dungur yun awana ola ngai nguli nguni nirpan ja tur siru na ngai nguli banikin dun ngai kun kaman ngai nguli muka luluy na paingo yan ngai tunguni maraman palangal maraman garwalila martu yul nguja walal naman nguni barayalan nguni walal tumarchi kare nyamirja na malamarchi ngura jul unawi yal lenduki nguni kay karang lila warang ulila tawartura kana malati yang bala kangura ngapadur suru nawinja ngayin duki nguni milman maluk marang yul ngual wala langgal palatu jara taon lila tawat marang yo putur bicur jawalal marci ngamatang yan kayu wal kungun pilih nguli ngay ka ula yul tu yul ngoy ngayatam karay wungun maringi kurupan awoy ngayin do uringin yul ngoy marang bulun darwan meritira pukul ngal marang do marci Kanguli ni kangula yul tu yul ngoy bae ngoy ngayatul ngaray wungoy marangi kurupan awoy. Kanguli ni ka kuyangan na meriyan bin ni marangin ngayin do kumbo man nuna bae zingun ni nyumukunit ja. Bicara ngayikan Jesu ilakarangal ja.

0: malang birka yuriu walkong na angoni birim biru yu walkja walanga mir ngay na nyal yuna mir 1 John chapter 4 1 ngur kabala 6 lil yo marka mir walal nguni tungula yul yul ngo lakana mir bichan mirja kot kuny walanga mirja birim biru ngulay kawanga duwal nga rakala nga urja yurni ngatil tunguru ngun birka yun nganya Uni biri birna. Yurnan nito mari walk mirir njanan ngo. Urungun nito malak malam nganya. Birka yun yulko nguni birim bir. Kot ko. Ngany yulko. Birka yura. Atil nganya. Pilitarwa na nguli ka yul ngun jawala lakaram. Taruk tuin. Nyal yun bola mirin ngun jawa ngangur. Yurnu mandu katarangan na nguni kot kun birim birna. Pilingay nguli ka nguringi yul ngoy wangan. Chisunan bichan chisun ngoni Christ kamalak tur yang ay yul ngo rumbal jadi al munata ngor kanguli ngay tuka yul ngo bichan din wanga kanguni inakun ngay tuka yuwal kyalak karam nguringi kot kalian birim biri wanga indun dar chalk tun kanguni ngay tuka yul ngo wanga wripungu yaman chisu kanguni inga yul ngo wanga birim biri wal ngula yul kal wripungu wal ngurikal Uningay kanyinyang dun karay wo. Chiso, Christ ko. Numay nga niya nga kulmukang uningatil niya marchinya uya raling. Nguning, uningay miringunan ngo. Chiso, Christ ko. Kabilin ngay nakundua na jaman ka. Tiyala munatak rawa ngangur. Tarwawal na yul ngwal niya walalanggal. Numay jamar kulik ngarak ko. Numay ndual nan nguyan God ko mala. Kanuman yulk marangal niya nguni wurunan, nyal yun amirin na yul ngun walalan. Pilinan ngun niya God kun wal ngamir niya birimbir tuwaliin. Ninan ngay kanu kala ngayangun niya. Kangayin bulu waray, kanjar dumur. Bulu waray, yulk maram ka nguni yaj kurunan birimbir na. Nguni ngayin kanina, nguni ki wurung kaliye munata uy wal yul ngwal walalangkal. Yo, nguni wuriin, nyal lakala namir yul ngwalal. Tuwalang uwi waray munata uwi mala. Yan walal nguli ka dawo lakara munata uwi. Palang uli nguni munata uwi nga yul ngu walal buturu bichu na ngurikin dawo. Pala walal nguli mari walk mirira walalang galangaw na dawo ya. Yur limur nga duwal nan ngui yan God ko yul ngu walal. Kanguni ngula yul ngay mangi God ko. Ngayon do kanguni yul ngu buturu bichu na limurungun yan. Kanguni ngay baingun God ko yul ngu. Kangayin do nguniin yul ngo yakan buturo bichon limurungun. Kabichan din numatu kangunan, nguni yul ngun darangan di. Nguni nga niya ngayin ngulik ka, kama nguringi yuwalk to birimbiryo. Pili ngunayin yul ngo, nguni nga niya ngayin ngulik ka kama nguringin, nyal yun amirina birimbiryo. Yakan ngay to kanguniin buturo bichon no kalangaw jadawo.
1: If you don't know Jesus tonight, this song has been written with you in mind. The chorus says, come to the Father. You may feel like you have nothing to give. You might have a broken heart, broken life. But Jesus is standing here saying, come.

0: Dula niya daw nga rin la kama, baman ngay beer makmalan daw, kabaman ngay, tipong yulong radio, yulong radio ang ulungan na puro marichin na day ka ro, tula puro girls, pala ka marang alangan na puro waprang la jura malan, baman ngay, work to nara, nala gulong ra. So, dua lain malang kau dipelai, mana mahu orang ama, listeners. Dau anak berulah kama biar maka dau baman ngoi belinya yang angan rau nu malango yo belinya dua lah kam ngatilin ja first one jen malango ro ngaram lakama tatam golden ngo kuaritina wili pe yu walu yo yu tu ya ko tatam tawal weangina wa kwa kongo Pingu yang ay wakwak jamar punga ya rakay na punga yang ay tanga rongi na yang ay wakwak ja nanga yang ay tatam nyana rongi na yang ay wakwak ja nanga yang ay tatam jagora na kal kalunana jurung ay ngay work tunana. Marichina pijana kam ngamla ngamla ngamla why waku markap mi tuwe ngaranuna ngaparangan minanga kuna yunaya pijana ngay ngay work tuna wak wak cha ngamla pinungu panangar na chay kung tu ngay ngaranungu na ngatina ka yutoyo yutoto markap ko yutoto
1: kuya
0: wana katika ngai chai kung ja ngaranganya na wambal breyun ngalendi ngupana manda ninana ya ngai totam ja wirkultin nagulartina
1: ai junna mere
0: udipe miyo waliyo Ngay dara munan ngu chal tina ya ku kulwani. Ngay ya nan ngu tatam ya kanyar man tunana. Ya kawin ya madangatun minana kayutu ya madakulur kun. Marma miyal cha kawede pia daramu. Wede pia mi ngay Walu ya, dahal nanti katarana, kakur murtina na kapu ya. Ngay ngumadaku yumurku ya, raku-raku jinana.
1: Ya.
0: Ngay tatam nyengati nana. Buin natika, ngay ngumilkari ya, juli yunana wengay na jamar kulit wena.
1: Ya.
0: Weja bulu, walngat-walngatina. Madangamla mingu ya. Ka baba mingu ya wirkina de kung mina
2: yo ngara jacki ngolore kuyula yorong radio napuan dolwangan amin te al mapro yo lengon chuchuchna

0: Walam dongo kaculuk tuanan 2 PM na.
1: Ngarai Johnny ngarpi je. Yo ngarai rulak kamat wala dao tiak kumata matau. First ngai itu lah establish. Tualanya matna matanya. Ka tualan ngana perundi na naya gora. Kamari ngana perungku tualan wanganya. Tualanya matna matanya. Kangurungunya work turun awal dua out station. Madam Madangura. Kaya kunyang ngai dua la ngai bal kana pruni nan jaya gora ka ngarpi jingura ngara ya ku dara ya gora adula ngara wanga ya gora adula ngai wanga nyanguni min mabuk mak tiro bungang nga ku gori dua la dao tuala gori ngu dao dia ku ngani ngai first established tuala air station madam mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9

0: Lamb yako Andrew Gurui tanga tua mai na panga school ka na panga ro tau mai am na panga school work me wara o na adal ka happening ka tua ka tomorrow ka Saturday na panga ngam wakalo ka also tanga ro mai am ngan mang ro mai am tau yung radio yo tanaling tau naga nadal ga berka yun ga nadal ngaro wikka mal mal gajao yo ka first one maro interview dong yorngo yako ali jelanga na pa yorngo ready amro kama min school work min yo ka nima maro rakana mit ka yako
1: yo min ma kala dal na we na lokal kalian balanyuna di Roman Green School kaya aku ngara Albert warning mara
0: ma raul nunu mara napa nunggu tinalanga area nga
1: nga ngara ko nga tinja if I go back 2014 or 15 lil or even ngara to balai 1980s lorong but that's barakun mletir but anyway first ngara kanjama murungon 2014 doing kam now we are remote school attendance strategy, yang also known as walking bus. You know, walking bus to all now we maklim luar pemanggi balangai to kamar jika jamal kulin mara wangakur rale miriam school il kagunga yung ka the al teachers na ka parents ng al community ng wangur
0: na pangaro nung ko and bit jamigan nakon nga til 5 years back na kanun ni happen dial nakon tuan jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan militero na we happening everywhere nakon community wakal malablanya kan nakon numalang kon dial jam na namali birka yun may mak na kung unin ka kamali mo rali
1: hi may makalari may makalari wakal bili na kundwari na wi balanyam muli li yorong yung mam yorong yung mam wala kong understanding yorong yung ito yung mam uri pungol community yung balay wakal mirin mala manikay mirin hiraki mirin bilma mirin kaya doon ang ngunin hiki ngunin nga pa kong gita kaya na mala ngunin ngunin li yung mam diyan jagan wala kong yung mam doon harakan niya ngayon may mabili ngayon yung yung mam yorong ngayon kaya may marang amatam jamar kulin ka yurtan yung ngayon ka maragan dar punya ka warong ngayon mala marang amatam bili ngarakan niya brave ngor bayang ngara win wangan ngayon tungulin na we long mam maratong ngayon maranggit yur ka marci wandangul waktu darangan mendengar lagu di musik kuru wala bicara wakal kuru yo
0: balanya kon nen balanya muka tu lain

0: 병원에 미약고 앤드류 그루위 상황에 갔더람가 나빵아 HK가 나빵아로 인터뷰 얼마나 절판 냐고 같이 미군 지나랑아나로 락람다오 누만고 날펜 히스트리 낫질 고롱어 다오 간다로 다오 가진앙 발랑한 마가장 리빙 진앙 발라 이야요 요 장아 말하는나로 럭콘 락람담다오 알만고 윅감다겐 요롱 요롱 라디오레 요 장아로 나빠는 윅감난 걸레 나나 락람다오
1: 요 아야다고 붙대방 하루에 간디날 월투안 갈린 고 가일 칼아야 합 가란 리만 나가 날편 맞긴 자마나포 모나판민 왕갈리 왕갈리 오록리 맞긴 자마 발랄아야 오날발아 갈리가 메와치 가당군랄린 가바타당군 갈린 군 가 에네짱오 가오난발아 왑투안 Pukau ap dangunan balakali. Yo dangungan apa kanya dan kacaman kaperkayu na perkayan dalpian ngan apa kanya jama. Kapanya yang nakun merukai mari mijama. Yo ngo ngan apa lingko. Kanya dangungan aje mengo nyako. Yo balakanya dan kacaman dan kan rembangan ngan apa bila jamuru. Time panya ya bila jayu. Kapan apa min ngan apa mi. Kapulu dangungan apa Young people manapan minan. Ka ngalapal mi yung marimi kung kayoan ka young people yung ngaran makang ka kung kayoan pala anapiling. Ka bilitan natin lang lang kung arsin manigikuan ng anapiling. Pila niya mi yung walo yung. Chinalamir kalamwal ngo ka ngunal pala kalimit kong ka ngunal nalang. Ngunal pala kalimilingin bim. Anapiling kung kayoan. Murkao, angana po mang wasin marimin bayin wya jama yo. Bisili, marimin murkai pana jama, lacho marimin murukai. Pila niya pinangat tayaw yudamiya, inchat muna, pila niya pichan, bitata, kachapa, unung damala, pala angana po, panalaya kong jiptuan, pala yana, kung manapan min kung kaiwanan, manapan minan. Ral manapan min ang anak po. Yo, walipong fishery ang anak po, manapan min rambangin, manayol ngo, kamunanga, kayol ngo yan ang anak po, ay walipong manapan ko kukain min. Padalaya, fishery ng kuya ngambili, kuya pa niya marimilatyo community wo, kung kaya daw. Kakuha man ka ngan, wika, dika na, malaban na layan, latyo kuha ng dika, anak po mangwachinan, murkaon. Bukmak na jamar kolem ngalapal mim mahang wachin bayang wea naon ngaliri iyo yang atay dito wala iyo na nganapu na mahang wachin am kamur kao nganapu na ngal pa na yaral misi na rin malay kapulo nganapu linggo banya kung kayo dami wara yun ngumalalida kapulo bay mga nganapu ay lakon malamanapan min yun siya doam nganapu manapan minan bayi kuya kung kayo daw nalpya nganapu na kung kayo mi Pilingan na po dango China ko yung ilimaway Raal mo na panmin Kapulungan na po nga ro Pirkay yun Bulo bala Jama murukay Ngunong naman lang Malaktuman ba nga na po Jama dango Pirkay yun Murukay ma Yo Chahit ma Murukaw Hindi kwanan Manapan minan Ewan dyan Chahit ma dango Napamal Building ma na piling ko Manapan minan na po Chahit Kay Bulu na kun wari pumalan mala yolongo pada kaninan pada layanan nganapu malamana panmin pisiling ala kating karon min na kun ngana yo darangan min nganapu ngaro kole cuman mi an kaon ngamunya rami pilingan apa linggo na padang jambatku nganapu ngaro ral manapan mi ngunung nao malango na kun ngariri laun maya punung ulanya mala Anak buah baik ke mana pun, yo beli yo jenama belaya kena, ma bicara kam, uang koro ngaro makan kangarannya apa, buah yakin, yo jenah buah yakin mana, cakar orang ulah nyaliun malang rum tu, panjang anak buah yakin kau maringgi baik ku ya, kang anak buah panjang baik baik ku yang anak buah maring mau kau maringgi, panjang aja ngalamakannya dan malam mana pun, orang orang kabelu yang people yo pai ku yang ayam main gi mai me ral waru waru ngalma mana pan min ayak ngalma kung naru man min belanya tangom ya anjina om juna mana on wari pun yo ngoy ngat na ka nga ngan ka ona ka dulit na wicun yang people ba bayangon belit yo belanya ya beli ngana puka dang mang wachi pele nya na ndang ngun man ka jama yo kung ka udaum mangana paro karun tal kum muakuru ka kung ka unmi ngal maro yo ngwara na pai mangal ma puai yo pele nya
0: wala nga ya kombiya
1: yo dang ma kan karun ma dang ma ya burpa yang ngai kana wari pu ma ro buku men ko wari pu ma ro terangkan ana ana na da mo bin ayam da ngoji na ko pai ma aro ani ni ngom nya ko yan ma wan gore tina ko dalin bu yo abela ya
0: yo panen ma jol pan nga kol nga chip ngonya ko ka ngamen ma ka da yo ngor radio 88.9 jinal kalewet ko HK yo
2: check it out. Yo, that's it. Go radio.

or men? Pare nga nga. Anyal dari? Mami nga nga. An me joro. And it's a true one story from long time ago.

0: μπορεί να είναι λέει και κουμανά με ρουμπί. Πηγαίνα. Why money? Να να πίνει τα ρούμε λίρα πάτελα να. Πάτελα είναι να πίνει λίρα για. Πήγαινα να είναι γνωρίζει ο ρουμάρ μαρούνα να. Πιένει να λέω. Επίσης να είναι γνωρίζει. Πάλα να πίνα. Μαρκαρά για ρούνα τάρτου να πίγαινα να γνωρίζει. Ngayon yung mga warang ya. Pula wapto na yung ay. Pula wani na na. Wani na na ngupo na na. Ngayon yung warang di wati yung. Ngayon wani na wani na. Tali na. Wai kung ngayon wari na. Wai kung ngayon wari na. To wato warang. Wato warang. Pitya na ngayon. Ay chun na marit na nao ya. Little red warang ya. Kung ngayon wari na. Wai jari. Chang o kura na. Chato na. Chato na yung kura na. Wai ya. Yul ngoy yul ngoy. Tirang mo yung weto. Irna o malan bilenya tarpa jatu na memala we nga ko yanga nyanga igurna ya tuna duwa na lili dakul me wandina igurna wandina na wandina na wandina mulka na nganya nya meyang na nganya ya ngune putter we the bla birri una na hm tuwa na nelungu ya warang ya wattu ni tartuna manyi nguna nan ngo adwa ni gura marti dai ka una ichala una binir little red riding hood na niro tartuna ya deng ya rena na birin bla ngupana nya dakul una do ago ngai wadi na rike kurra wanda pierdi na na pierdi na putra wila wila na bala ni re win tira na wadi na bala yakana wandi na wandi na wandi na parkudin na to anu na ru ngupan nga na po rike kuna bikena na wey ka parkudin na ngai rike kuna wandi na pier nu nguna Richa kupral na unia wande na bina wala biliwa ya nganya ngopa na dakul yuna batala yuna da guo. Hii, weja ngurungi mletu, yulu ungu ya tiramita wetu. Picha na, pulia chatu na nganya, chatu na ya nganya, bala ngai manyi mingu ya, ngune ya na bala, kaktu na nganya, kukunga manyi mingu na ngai, bala wangana. Ya kandi ro bulo marchi rica ko ngai na na batan gi na mani mani markap mi mani ngara nu war wu yu na na bicha na bala ngai wangana ya kandi ro bulo marchi rica ko tika na malani warang malani ya rica ngun na na madakar mi bicha na na ato ya na yu chola tao little red riding hood pala madani marchi na mani mungu ka little red riding hood marchi na mada kan mangai mol mi ngate tawat pangal pala madalo kanana ya yo belenya
1: yo ara ya korau sira tamaranji kawar tundang ali kartal skill you're listening to yol radio thank you

0: Dunjawalo 8 PM. Yul ngual maci ni nanwa ngangura ka jamar kloy jawalo ngura namira.
1: Yo namir ngara ya kuka ora onambe ka marang ngara yul ngo ray mangeroy ka dia ngun balangara na kun yuta chairperson art school Aboriginal Resource Development Service school yan mlinga mangura panakon yul ngo radio frequency number 88.9 Kapuyak, Dwali Region, Bookmark. Yo, Jojo.

Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, ka numa ko rawang ama yor ngaraya

koya ko abanunje a ribian ranga le yul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngai ra kura nin na kalopa ka radio grongara to la wanga gora yo ngo radio at ko abalanya

0: yo ara jackie ngolore kuyula yor radio na pando wanga na men te al mapro yo lengon chuchuch na
1: nga ya ngale walo wanda bi an bi anai ngai nyala ngale walo nyo go jamar bi bal le ya ngale nang ba go le ya wan mara pala ya ngale walo wanda bi an bi anai ngai nyala ngale walo go jamar bi bal le ya ngale nang ba go le ya wan Kaman marai jeevo valgada garamana hula nindava mandiri ari jeevo valgada garamana hula nindava bujuru kavai jeevo valgada garamana hula nindava mandiri ari jeevo valgada garamana hula nindava bujuru bujuru kavai minjilandu mara Mingilando Marabu Muraya Nangai, Mingilando Marawa Munda Mundai Nangalina, Mingilando Marabu Muraya Nangai, Livery, Livery, Luya, Nalina, Dingila, Nalani, Vani, Yadimara, Madunjo, Madunjo, Raya, Nale, Badanga, Nalani, Nalina, Dingila, Nalani, Vani, Yadimara,

0: Yo, nami repok makiol ngo.
1: Yo, tenjang ratu endo beuing ka dual kapek Buffalo Boys. Buffalo Boys jabalan na kon MP ngatil jang MP ako. Tenjang ratu endo beu ka Terence Kuruwewin. Yo, dao malang ito lakam national kadel Buffalo Boys ngo. Abalanya, kam.
2: Yo, maray ako, papi. English day mara Terence Kuruwe. Nele mo leka, yo rin chumula. Siya mawa nga family, pendri o lang mitun mo lumo. Loon mo yung limuli. Ka nele mo rong nagpunya, ma limuli ni Phil Newe pala niya. Tamba limuli maritye, nakun out. O wanga ngoy siya ma ka rungi rale nele. Siya ma limuli rong ka. O Florius Kalmala, ungula na siya ma. Kara kalpo pilima. Olis takuli muli ni maritye pala. Weekend na kun Saturday. Pala push til na kun malan kucing nil. Pero limuli fishy line nan mula jawin ba. Ngun karan jawin muli jaman ka karan. Ka kalpo malali murong. Boys ko. Ka pala niya.
1: Yo, ka taon ni ka feeling. Unin ni dipal jajamal waptun. Taon ni ka feeling. Lecho, pray unungo turumbal. Nabili, taon ni ka feeling.
2: Nera ka feel it yo, nera jamel wapton, nera ko rumbal, healthy nga ra, jamay. Nera ko brain open, ka rumbal na ko, birin birin. Nekul na kong skill na ko jamo, bili nga ra yang dol, nara to ka nera ko, kulang mo din mam. Huwanga nga na kong aralinin na yan ka, pangor li direction jama, ula na. Uni bilara ni na ngor cha mangara marang mara feeling da ko happy life. Nengar li ko fun ko mara li boys na ko limur ja mamirin mala. Ko Florius na mala. Awala li ni happy rakal ara li ni happy wala kal boys ka.
1: Yo, thank you. Dual na purgani na ngara Terence Kuruwe ka Brian ka number. Thank you.
0: Yo, thank you no malango. Butter ti daw tambal yo ngore ri ali.
3: No way enterprises. Ngara Justin Gaurica, abutur tunjuk makadial 88.9 FM Yolngo Radio, kalau nak

0: walom dango ka 5 AM na chada anan.
1: Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipungkan kan ko ka numa ko nga ma yorong radio
0: yo ka welcome tango yorong manikayo awa.

dangur yuan mani ban men u meren alan yem yi jena ku jango rumbal ngaro yana kaolom nan mengalo kaolom mulenyi ban bulbul ngayo bunu lajiom

Yeah, mga ngalan niya po. Ayan din makatid sa patuloy. Gawa. Gawa.

0: Yorumo Radio.
1: Yo ngara Andrew Wurumba.
2: Ka ngara RM Kulungul Kunambe. Palana Purmarchen Marmala Station Lil Field Trip Limurjama. Una wanga chaya station taling boy ka repun wandawe. Ne kodawo malmanra. Nacharuni malapal mirmala jipting michinola ganatar. Na kurisin go. Kana wala nangal. Kamingan. Marchen limurungalkan. Makon wanga chengara tulakram. First jenge merci ka mining ka second jenge merci ka papna ngane chimra ka paptun nge niga ma ka bo commission na gambling na yo
1: na dau kangola ka tu
2: mar mangi dau mal mangal jalle mar walangal hunnil ya station gra wanga chenge dau ya chola nangal kan nange kanu merchen kal urle murungal wanga chenge Lecho, nange lecho, tribe ko kajamar kuleo. Ngale pin ngayon jo naman di kay yulungoy na. Nange yaj ka nange lecho. Yapala niya. Kanalchan ngayon jo jama. Katawin mala dea ko eh. Tuan na numato nga man recording ura.
1: Yo man makato.
2: Ma, malo. Man mag.
3: Yo, darling boy. Date is 21st of October 2018. Recording ga. Dangun dul present jena kun ya kun de bay de ya ko am yo balang yale number 2 lan on a traditional on a banu bulu ara ko dam bengo Steven America Raymond present yang bala yo ngoro de dol to ngale moro yan muni yaun ko ni ngoli ana moro na me on ko ka yang ulah tahu nama langgung bulu marah mulin feedback mulu di wongule yang gulim nana
4: yo marah banol ka tahu dengo yang ngora bitje nama ngaruk ko ngadep mon rebel pun this is my thinking only ngain bitje ya ko main side first opening up main side now ya mining itu yo ka first yang ngai babak meng marcina kalung manga yung una kartal lai long mga kabolo jamar kule yoto yoto ngay dambale po rilma ka eorit na mga first movement kartal lai api yung una yulot ngole chuar yun wanga we thinking wang wang tangom na yung lena yung side ngo yo angol ito na po kanin na tangom talin ja pili ngay nga na po na ngadip mingo yo kabelo ngatip mengo ce na lele talin dia adang ana ponin na talin ja yo ngatil una ngai nanga dango ni yach ngani ti yako yo ana ngai torik da bura na waja marcin na kona nanan puna ka ngana pun ka thinking onil lengu tao taro kwana dango talin ja ane na na boga bichan kangapa ke gora marcilele ana ba ona lingo da la kama ave na na konda ko olman hoa ga ya ko first nga lele marcina movement jam talin de awak tu na ngara ka kolmin do ichola ngan madatu chatu do nga strip kayuro na ngai patala ko nga ja de ko yale ona marcina olman na lauda na ka nga bala klen ko nga na atang ana wabarak nin na abang ka yorong darang ana na puna tipa kay talang di tayang nya tun ngani ci un kam marawa na yon katon pak kami sindon wala le na na ya ta ta na belakam ana pung ka upset ngana pun nangayang yo be na ka tayang blayut ta yorong nin na ya kana un lingo ngati lingo lakamatao nenal terul matman nenna warna atang air kala ya dat na nama reba jamar kole ko lost na nabo sewa sait na o accident na o drugs to na ora na na destroying yo kapitan na nabo ro marchin na movement one of the homeland jamar kole kangala palme tengah ana bong kulko ya kawan ganyan tean nang alir mis life walenggo ajene alenggo apalanya ara gara wang ganyan mulka oni nalte trin martina ka ngade mengumalar ko wayon movement lenya na jama apalanya ayo
0: yo tamuringi yalla daro bolo da lakama talin pe

0: the meat again.
1: Yo, Renja Khan, Tunji, you on radio.
2: Yo, good morning, darling, Aradual, Yale, number two, Monongoro. Yo, Dipong or darling or radio, Hatch. Taroka, Katana, Anaburung Bukmako, Yolmo, Yolmo, Dual, Anaburu, Papuro, across a Northern Territory. Yo, Duali, Pat Malaynakon, Journey, Narak, Oni, Neltar, Dual Irkala, Namangamayun. Yo, Natil, Walal, Yolmo, Walagan, Bukulong, Don, Michin, your Tamari, Daikondo. Yo namon doa baporo ka namon irija baporo. Yo bukulong mangalang walagan. Ngunili land right koro. Yo ka jambay nguni daruk ya tunupa marwirin daruk. Yo yolongo milko nao ka milko ngal walagan dao. Yo ngunagan township ngay marijan ngutan mining. Ga oni walagan oni iare yon walalo ngalapal mero walal nganapurong towa ga irija yo nalchan ngayro ngutan kandarong or ga diang bala na kon generation ga nama yora una future nalchan nganapuroro nina ga nalchan nganapuroro magaya nina goyangir doali lingo ngatil ngay ngutan yo kalking upar ngunit daruk diyang manay room do ka diyang gambling do room do ayurun ngay papnan malanyutiyar ngayin baka machine dun yo balaninan ngayon nyulungon malan anaburung ngunit dapark na ripon mala linggo ngayon kan ngunit marangal rupiyan diyang hindi malanyoyat dun yo kay polo na kunjaka nga naburukan bay ngon hanapurong ko yung hanapurong family o kay jamar ko leo yo uniki purpose ko wala kanong ni wangan namin pala ngay yura nga la yo marit mo nga rak jirin yo hanapurong rungira hanapurong wangan nama namun ngay ura dol dara bili nguni yung hanapurong mayang ja nguni nga na burong gulanjan kamo nungun room ja ura mulka ana burungir ka jalkri kayo yun wanga marang ero yutan nga na burong majingutan family ngunilin room or magaya ngura kadara nga namire ngura room or mariro maltun diake room go ka yalo yalktun lingo ngay ngutar na kun batalain nga pagi ngurung ngayon ka na malayin yay kung yay mir malayin yurum tunan pili batalayin na kung town na yo duwali nga na burong yul ngo bukmago across Annam land to west Annam duwali nga na burong daruk malayin nga na burong raro kuyangir ka na ma ka yarktun pili homeland duwal nga yal yun na mirwanga nga na burong kliya nama bitja ka kliya ura nama nachan ngay ura ro yurta malayin ro marchi bili dengon bala yurtan ura kapman ripun nganjala yun rupiah manangin nyamira ka dengin ura yachun anabrun gama balai ka nguni walal jambatja wala palmir malang anabrun dua bapuro ka iricha yo tunupa yan magaya ay room do ngunit gitmangal pala yun homelands movement marchinan ngay katano yunan doon na ngay diangon bala yo marangay uraro room na malay muko yo room marchay uraro bandara kakriliya uliya yo doali daruk malay bingri walal yaj ko nawi nguyulktin walal ngalapal miri walal anapurong marangay ro karo ro mero marchi ka tuwali tarok malay ka dipong ro karo nama kliyang or wanamal ka wanamal yo tuwali na kon movement walang unang alapal mero walang fishing ka nganapurong kandar ngor ka tiang bala ka unal bala food yang uni yan durak dun pala yan jalkril wap dun yaka nganapurong na kon mingo mo ni jalkril walal footprint atual yo ngorengi yan ora do marchi maranga ero ga tuno pa ngana burung darok malain ka na malain room ngama ngama yuna malain ngana burung yul ngo room tuno pa yan ngai ora do marchi ya ka kat dun o na malain oriki wala ga ngoni wangan dia ngana burung ala palmir mala yo angama kole yan tuno pa yo dole ngai tukkar ngana burung buk makoyol ngo yo balanya thank you.

0: julam nanngo nalchan ngai to room maga repire palanya malai nakun ngai kan ngun merci nundanga raga kapman tunga jaur na room ngai macin bele beleur enga nundanga rendaran palanya miri ngun dalkara ka ngala palmire belkurur mala namun bapro malai ngun wal braken ninan kan aku rupal wal macin ngana bro aku rupal wal macin ngun leadership malai during walang-galang ko journey ngun wal kan ninan ka kandar ngurungai wal macin ngana bro ngana tangana telkur ngai macin ngun ni kangga marai lacking ngai macin ngun ngai macin room malai ngun bangun doctor doctor ngai macin room beli ngai macin ngun ni ngapa ke room galkitin ka wundangar room ngun ngai ya kan meter repere nakon nguni time do nguni village council mere ayan bala ayan dureto murudanggal wal kan ninan main mak dia ngun bala nakon ngai meter na lacking na leadership ya kunguni ngai local decision making bayangun ngai kadian bala tara wana mi ngai bapurungul leader malanya beliin ringin room dongai dagal euro dona intervention na balangai gulmrangal na namalang uni repere kayan bala majin lai lai euro na lina mala onangai na natun nya yo ngana proga feel strongly dual as a corporation yako gongdal corporation corporation ngai strongly na proga kuyanganan ngu ngana porto nganya lokomiriam dole local decision making le to karmir mala yuru nguni de mala le to karmir mala nguni namun del koror mala baporo toa ka irija ka nguni nganya do try ya ka try ja nganya birkayo na nganya kum bana ka lokomiriam man kopral nguna nguna de mala ka jamar kole wakal nguramaji na kor leadership lel yulkal so gong dal ngai kata yang bala nakon galtangur kaman a room marga ngai tu ni local decision making dial na banjen ngun nar cerkan ninan ngalapol mala til koror ngun wal ngai mana ban min tia kuanga kulun ko leke bala nar cerwal ngabe mana ban min jamo angutan merangal toal adua nangana poro meeting wakai ngurkana mendelna banjin kolon ngurna arom janga itu toal ngamangamayon local decision making dia nakun yakayan dia kolon ko leke bala wanga muni bala wanga una mati kanatam iral kanguni wana menge ka loko tulang ngura malain jalkor muni malain nama to koyanga kanguri ki mulukur nga mga mamil di pungur. At wala din ngayon ni Co-Press and Loco Mayor Barpro.
1: Yo, doro break na ka puli ala tao.
2: Yo, radio, one time.

0: This is Capoeira School, and you're listening to 88.9 Yolmo Radio.
1: Tuwal nga raya, kubri kipikili. Tinggam nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayur nga rato, kubri kipikili. Kaya pala dungan.
2: Yuro,
3: Lamara Marina Jama, Uri Iruna Marijama, Punamina